Yang hakam tewa pung tema si kasi nanga ta ti ta ben mai yang he ayo he ayo ha he ayo ha ay ayo he ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ay

0: pio ka kam ku ino pan sa ki po kya ma ke kisa kan sa panwat kui batong nawak na ni kan sa mayak ithomat yang keng hak ho po kwa ye ke tala wewa thak kunil keng an sa itawa thak ang nawak na hita idye kachit ove lolma senengam senahakam sinumu emangam idye pita ye puninito takam emangam maksosok emangam maknawak na Pitak mong was tit pasat po ansa taka naam ni ni kansa pake timoy te pumoy hakpiyo ng yes man to na pumoy yes man nat pasat po pumoy piyo nat panwat ang mga hita nasas tan sin puma tatukay usko sin ansa baka tatukay hita nat piyo ita tumalayin na kay putak naam ni ni taka nin putak ansa aw yorit mo hita sin na nasas te po yap ansa Piyuhita iti tumalay ako ansan ni. Yan haksu pantaka nin tinatyak yan tatay mo talaway. Kaya piyip ni tiyo ta tumala pam kakami pam so tiyo ta ko pa hak. Pwibot hita ang angro pa wawang putin sa naam ninik pawam sin kwaam ninik na ita hopi piput makiway ta itakat ang itwat yang paswa natwan it hita hinsak niya ka. Puan saya kakam epi mei yang yanmang tawai tanah di teme ang pam ayo wat rupak ang ayo yamak pui ang sabio tis kwa hoi mumkiu tiwang beppu hak pasai au nen pu angu au hak temalai tan sen hak ang malam tan sen angu paput hin hin hin ang uinya kai putak hihit hak au uruan tan putak ang pas au Yo ke pasat tu anja pasa atu malai rom pampio kasenye ma meitak muriui kawai ri poit pas oit nya kat humita tawakce me pam i hihi mu pos homi kasen pam wong menak putak pio angwewan kang hakai put tangatan nya kai sen it yang pisawa sat angsun oin nya kai me i hatiko pang ani anyuting Poit wat sen it mun mun basat sen angwat it kawai wat hat pangwat kawai si wasit tangatan niya kay. Pai it yayan hak takanen pipay anewak nihupit na supan hak wunitan itak nasas lang. Po sen piwan sa hakyap kiyap na at piw it pay iyoho na hitak makingan niya kay may kohot hak nasas lang. Put piw meh talawa epang hak pai it tangate po put ansa. Kumachit enang hak emang amak koyp kot ah koyok pasat tu eb yongi ning hakimu e timu ya te nek nema e te putak emang am pas nasus ta puit meh nesio kat nipang ka puit hap hak nasus ta hakim talawai me eb eb aho eb hakam tindes mungat au yes ve eb hakim piunat put au yes ka kang hita hinses ken kai put enang yae kuyak Hak naam nen timu hak panwat ke khon sang pan hak amom ya tak pan hak he ta pumai te te kai na put puma talaba a to wa yuri ke pan hapi pam wumu yum ngo chai hak ya te kai put te te kai wis na kai put put hak pi amom ya ta it pahana hi ta hi mo ya te te kai wu se te we wa ye ak yo puma na o yi Ak pumamong was iyong nakat, yan hak naam niyan pumayahit, tataka hak uwanta, tahaam niyan, piw hak yan pumay, tiyoay mo, tumsi mo, sinumoy, put hak yan takat, aw yatang, pumayaan ni opay, yan hak ang sirpan, hak talaway, uwan kyang hak takan niyan, hak yan tatay, ang sabut hak uwante, yan tiwat hak nawag niyan, lolmat katsit, Kata niya kay, kahit ak puma uukyo yan, kahit ak iupul yan niya kay, yan hak ay mga talaway na awak na pasat po itumalay apisin na mo po hakan sa kispiyo, itpahan tumalat hakam hinsake, put piyo hakan ang hak wawantang hin po hakam tumalay aw hita hinsan niya kay, padu pamnitiw tapiyo kasani mo ihinupahan tumalan na upay, yan hakam na inoksupan nu niya kay, Putuat kusita.
1: Welcome to KUYI's Rewind. Please note that this is a previously recorded segment. All contests and giveaways mentioned during this broadcast are no longer available. Additionally, some information provided in this segment may have already occurred or changed since the original recording. We appreciate your understanding and hope you enjoy the replay content.